0: piyum yej kene wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio iti winyo or radio
2: kitoko ezali na miso ya mutamoni yango kasi mokolo na yango amon

0: ain't heard of Boobang. Ha ha ha, I'd buy Boobang, but.
1: E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo. E.T. Winyo.

0: Borata, kara yiri lelo lokateke. Nyurin, ti kar me nyual kere yao ba ye mie. Mamuna, ana penyo chwaro kengba, o keng di de gero leng o keng te o lukoma. Machwara, ana penye, aduoda, iye lo nono, ikara reyye ni nyoma kara nweriye mumoni dusu. Ane atina me nyual le mora maru wikiti pito, o keng kusyo nyobole yina me bale yitoti. Keng kau kuil, ado hai kuri ba ye chapek, ai te gira gira ba bola chi umoho. Acho kana chien, wia ti kena, bala we so hum baya moria volumi techo.
1: Tami yenu miyo dahane, nyeru biru te kubi ke weha wura lim nyehane, amana nenu joan tutwa, kwa wura pen ngwa rachi odi. Manyeru, onu oko me yimele lo ene ne rirwe nyakone. Anye akara ma chwe chwe kwene kunu biro da kera da oke ngi jo mi to tino nyo cho nyo yin yin yo ko me giri yo yo chwa ri pe yele chem da ye do yin a cho wa ne kan oke ya gare do chem oke ngone ne ngir wa e ka do che che ri wa oke che ri ka do che do ba wa oke do ba kara ma chwe chwe kwene ma nye ha tuo para ne ka gira ko ba kum ka pe be ko tino. Amanye akai pero kwero chine choral Micho me komatere Nenga bude do ataro Nenga lila loki yelong Adwa gai pe wa Kai wuyo chero yelu pete pere pere pere Ondino koba Choma nina kwena ko Manye hati pego
2: Ma chuari ka duwo kong dang Ka chuari duwo dang kong wiki kare Kani chon nino na dana ha
0: Atarwa, atarwa, okeng lola tutwal. Atarwa, okeng yela. Atarwa, okeng yela. Kara rikwara nyoma nyoma cho nuo pe yela. Be winyo chuma cho mar mi ote chako yelo wian. Keng dong dai woni an pe do anyual. Yira tarwa, jali ba ne katuri kan. Tarwa ya do turwa wo kero ada turwa. Awe ko keng kare mene mene yimta me nyual.
2: Si wala pa wot.
0: Atarwa atarwa miya kong tam Konchi Ana mari Ana bera taru Limda yai borakan Ana mari tina bimbi ikara tam Kami tam ay tembe luke riejo Anang inera nyual kan riku miya tama miya Kara me kuaru ni unu yela pinyual Sue bong keng Unero yo nyual lo keng pe Ukeng obiru nyong nyawa beno naman

0: na chua na mari ngani na bulu kuna ya. Aya wuri ya.
1: Oma ngene. Lao belu ki na chua na mari ngani na bulu. Oma ngene. Lao belu ki na chua na mari ngani na bulu.
0: Mwa kame no.
1: Mwa kila biru ya ngani wa amin. Anu wa wuri bulu. A wuri da katal bulu la shu. A dalu tu matoka.
0: Aya. Yo wa bulu la shu da katal kome kome.

Jami yongit, jami yongit, ngeji kongi musaka musaka. Government ni me NRM siya ti mo ginango. Government ni me NRM siya mi yongit, ngeji kongi musaka musaka. Ito ba? Angkong musaka musaka ineni antrang yo ginagonyo. Kali nga tako bile muno, inuwele ang tiyal rumo ni musaka musaka, kari siwa hili, eno musaka musaka gonyo ni ngopang. Kuman may musaka musaka ni gonyo ni ba? Kuman may musaka musaka ni gonyo ni wunut wunut wunget, uyore musaka musaka ni gonyo ni makikuri komu. Musaka musaka ni gonyo ni ba? Kuman may musaka musaka ni gonyo ni buni mitunget. Dong musaka musaka ni gonyo ni makikuri kumudong eh.

an ba toro ki ka war gwan ki ha ba toro ki ka war gwan ki ha ki ha ni duang mi jan ko ka kare na gariyo te pa ju wi she ki ho ki ho no e pe no bo pa mo lai

0: Egalo noro de okega nyuara nyuang Nimi pulori e chono njo Ela kere kere riuno tino kare Pulo chona, maja pulo chone nini chan
1: Aya, udongo mi bang bang ba Uolong reti rion, kuena

bunyo wewe yomo chuyanda were bunyo da yomo yakoba iwere bunyo wewe yomo chuyanda were bunyo da yomo chuyanda wansi maban wang wule loko loi kongo wani yen wano do wero wero kompun ano bunyo wu wangi wule bunyo wabatina wani yen wano do wero wero kompun ni bunyo me wu wameri unyo unyo mtidi kana me koro boi nuo tiara yi doki bangwa wole wu unyo ni aman kanyo mnya potiri lecha kuyelo koni daori nyo al tutwan pekong mungi unyo rani.

le rio da da yeah. Ume una an pepe ya. Ume una an pepe ya. Yora ra cho to la mana te nyomu komo ra. Lao ngon mula mure meo duoi kum siem. Lao ko ye lo ni ngata do gamo. Awang fie do baba abara riba chue di sheng. Tunyo al gupe.

0: boy de chuye topola. Utuli kare me pera do yin pinya. Utuli kare me pera do pe pinya do. Ba na wiya la go do go na wura pono ba yin ne na do mi ala go no apingo no. Ba na boy de chuye ta weka dong yo ali gi dong kong dong ulegi gini. Wendin. Pe maka kemo. Nyoda e balo. Quem já vira copa com dinheiro, o ouro legue, tu vai achar a Cristo, te achar a com dinheiro. Poxa, com dinheiro chora como cone cura no apilego, muluca boja como cone cura copa pilego, o baga chueiro o cocar pepare neno, a garicone pin mamileg do jura Roma Roma. Kor mo ya bele mum legu no mo ati mo giyo yone yo legu ba pa mo leg do me windin be ma ka ke mo windin sho ga ko mo ko ni kura no pi lego mun lu ko bu ja ko mo ko ni kura ko be pi lego u ga ka chwe de o ko kar pe pare neno akari ko ni bin mo mi leg du da roma roma kor mo ya bele mum legu no mo ati mo giyo yone yo legu ba ma ko mo leg do me Vino lera Mojoti se grume ripping era pondini Pero dao Ruata yera Yera ni warukiti Luago biru pingu de kubuni Milko wana yera duungkwam Ubiru pingu de kubuni Milko wana yera duungkwam Ujuri ni yera wana yera ni Pimir wana poruna porajia Ana kelu nyinge Imiso kwa rip Wago chwago joko ni wangro mukono Enu kena shuri pipi ngiyo Ene tuwa noe na nena mitutu chudang Wago bidu pingu te kubuni Mirko mwala yera ran nero te yeru Misa mila nambu Wago bidu pingu te kubuni Mirko mwala yera kan lim Ubidu pingu te kubuni Mirko mwala yera kan lim Yoni ene yera wala yera ne pimir wala poru una poru jyap Ana kelu nyinge miso piu ebi Wago chwago joko ni upiu romu kono Enu kena churi pipi ngiyo Ene tuwa noe na nena mitu tucho Wago bidu pingu te kubuni mirko wala yera duong kwa megin Entertainment Wago bidu pingu te kubuni mirko wala yera duong kwa megin Entertainment ne yomu yejo
1: Y yom yek kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
2: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pacho.
2: Pimara me pacho.
3: Iwan lang yu biru tela. Iroko kamu pene.
1: Iti yunyo or radio. Piyom yek kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: ETV News or Radio.